0: tikola ngapano murikoneka mushikwa mapo ya magetsi mapete kuzati na makandiero ningati magetsi ya mapo enaita kuti mu miseu moneke mushikara muda ngwerevera ninga masoko ya ziviswa na Evaristo Fidelis uyo ndi mambo wa mtunhu wa Stonga Wokam wa Luan iyo la Ulongwe mu distrito la Angonia ku province iyo ya Tete yakali masoko mu mwanya uno watinati zvire kuitika mu dziko la Tulino makamaka mu province ya Manika iso nguwazo itazisere mapindi kumi na masere topinda mundima ya chiviri mhanda za mapolisia mu provinsi ya Manika ino zapatembe wakuti zapira kale kulonga zira zvinadiwa pauza tsvaka kuonera mushe pakuti kure kuoneka mingapeni zatingana izo na umhandu mukati mwangu wainozakaishishwa iyo banja likuru la chikumi na chibotsi la mhanda zabato la Frelimo la kutunaza kwasa ilo kuoneka lichiunganiza wanhu wanakwana kuita zuru zvitatu izvi kubudira musiku makumi na ibozi paka makumi mawiri na statum za mwezi uno mu provincia ya Manika apa tembe ndi mukuru wa mbuto inabudiswa masoko mukomando ema polisi ya provincia ya Manika Mosinyo Manasi avye tikulanga pano kwadina mapolisia yakuti yali muzimbuto zakondo sena siana yachionera zvinanga zviitika kwa fashaka kupeza umhandu wadina zvifambo zvakwanisa iwo kurongedza kale na iyo mapolisi apera kale kurongedzera poda kuita nsimba zakuonera zvinanga zviitika pauda kuti munsiku zvinanga chitwa banja iri kuri kuoneka kuchitika umhandu izvi mu provincia ino ya Manika
1: apano tidawo está garantida a polícia encontra-se no terreno a fazer o seu trabalho e queremos acreditar que está tudo a postos para a nossa segurança. Já foram aqui preparados os meios circulantes.
0: A recuve e a polícia e a peracale colongazera já se nadiva. Kubudira kuzi fambom kuzati ione a polícia e a de muzimbuto sensem zinaka ungana wanu zinaka famba na wanu. Posso kakuti kule koneka umhandu banja ili labato la Frelimo lifambe nga se nadiva.
1: De uma forma ordem.
0: A karanga masoko aya ndi mozinyo Manasi uyo ndi mukulumkulu wa mbuto inabudiswa masoko mukomando ya mapolisia mu provincia ya Manika nakuda kwa kulongezera kwa waita posaka kuti kule kuoneka mhinga mpini silingana izo na umhandu izvi panguva inanga chitwa iyo banja likuru la chikumi na chibodzi la bato la Frelimo mukati mwa dziko lino rinazaitwa iro mu siku makumi maviri na ibodzi paka makumi maviri na satatu za mwezi uno wa Agosto muno muchimoyo kuzati mapolisi anaonera mfambiri kwe ya mu miseu yalikuoneka yachoma simba pakuonerera mu miseu ense pakuti kule kuoneka chitika masusu deu wanhu wafambe madire tinao mwanya watinati zvire kuitika mu dziko la Tulino makamaka mu provincia ya Manika mbuto za basa zitsva zinakwana kuita izo zvuru kumi na zvinomwe ndizo zaoneka zichiumbiwa mu provincia ya Manika ino kubudira mu mwezi wa Janeiro wa gole la Perali pakasvika mu mwezi mitanhatu ya kutoma ya gole rino izvi mu provincia ino ya Manika zvichibasira inyimaka kuna majaha zvikubvi munguva ibodzibodzi iyi majaha yanapindirira kuzvuru zviviri yaoneka iyo yachipinzwa mapfunziro yakuti haipezi nguva maningitai izvi nandiri kuya kuti kwasi kugara na unyenzvi hwabasa pasi iwo kuzvipira mumabasa izvaisi zvingabasire makamaka pautapoza muso wa mabasa kuna wagari mambo wa provincia ya Manika Francisca Tomaji apa tembe wakuti utongi uchaendelea kumbira uchiita nsimba kudabatana iho na zinango mbuto za mabasa pasuka kuti majaha yakwanisa iyo kugala na nzeru za kupanapana za unyenzi wa mabasa iye abvi zvawari kuita izvi zviri kupangiza makamaka nsimba zvikutwa izvo na utongi pasvaka kukurira muso wa mabasa zvikuita pakuti majaha kwasi iyo kusvipira kupinda munjira ya utongi kudaringana izvo na uzva upfumi na makhalikwe kwayo ya wanhu ngativve kulanga kwache aita.
2: De forma extensiva, quero saudar a todos os jovens da nossa província e, em especial, a vós aqui presentes, cuja dedicação, criatividade e energia constituem pilares fundamentais para o progresso da nossa província e prova inquestionável de que sois protagonistas da transformação social e econômica.
0: Mambo wa provincia ya Manika Francisca Tomaji achilanga makamaka na kudam kwa kuzipira kulikuita utongi pa utsaka mukana wakuti majaha ya funziswe unyenzi wa mabasa ya pasi iyo kuzipira o kubatana na utongi mu mabasa linga iyo nakuda kuti provincia na dziko yoneke jibudirira apa masoko ndio ayali kuti kubudira kore rapirali mwezi wa Janeiro paka zvinopano mu provincia ino mukwasa imo kuumbiwa mboto zipsa zimabasa sina pana kuita zvuru 10 na zvinomwe zingitsachi sibasira kuna majaha izvi mu provincia ino iye akumbira kuna majaha kwalise kusipira makamaka kupinda mabasa lengana iyo na zvakurima pauto kwasi iyo kuoneka wachipfunyurura mu upenyu. Basi wadikani ya isukatu tili kuita kuno kusika kumhera nao mwanya uno watinati sile kuitika mu zikula tulino makamaka mu provincia ya Manika. Zino ma wana unira makaliruke ya kunza waliku kalira kuti nyamusu uno uyu tete ndiyo ichapisa maningi ichienda paka ku magarao makumatatu na libozi pa kudzawu ya Beira magarao makumatatu inyambane makumairi na Mafemba Maputu na Mpula na Pemba makumairi na Masere Shimoyo na Vilankulo magarao makumairi na Matanhatu Shaishai na Kelimani makumairi na Mashanu Pizasere Lishinga ndiyo ilikuvisha tonholera nyamusu uno ishienda paka ku magarao makumi mawiri na matatu. Basi wadikani pa nyamusi to vata emera pano mwanya uno uyo walongezo kuchibudiswa mepo na ine Juvencio Singano mazvita na utewera pano maita.
3: Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mprovinsia ya Manika.

0: Ana na junior azikuru angu. Ndiko pedisa kugadira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Murio emazanda nofarira maningi.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Andizvoti inini ndiri kuda mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni ndiri kunibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuzvakadako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezvanisa nevarumbwana saka adikani kuzva maningi.
3: Mukoro uri usaoshomoke. Mwanarume zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nekunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna anobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini iwane zvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo uye norudo rwakawanda.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: que tanto amor.
7: E o presidente, quando um zirei para mbutuino? Wanditi waizondipasa kusvusvura kunoshamisa kunopangidzirwa zvinoizwa muchishitira kurino. Asi tiri mubaraka.
8: Ibaraka rakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marayira chikafu.
9: Wauya, chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi unonge chimuri webaka yau nemuto wekoko.
7: Ha, baka yau? Zvezviro kwazvo, hariiti ngokunaka. Zvino ndiedzirire chikafu chaibika mbiyangu kumutanho wetairaramira. Inini pandanga ndiri mwana mudoko, ndiani wabika?
8: Mbiya, mbogumai pano padoko basi.
0: Musharuka nomudzimai, ndirokarira kuti mukuchifarira chikafu.
7: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Uyu ndiwo gogo kumuri webaka yawo rendarika zvezviro kwazvo. Ndozva kuti ndimwabika baka yauri.

0: zvechida kwazvo munguva dzino. Mandozwa kachingoma kanaka kudeketera zviyana mbiya udeketera kudai izvi. Tamuchirongwa chute noma reketerwe yacho. Chirongwa chama kuziya, chirongwa chanyamasi yakadi, chirongwa chekare zvechida kwazvo. Asi chirongwa chekuti pana zvino moye ndingati chakutobatana zvino mhingaumbini dzakona ngo dzokuti natsekuru moye kuti ngekuchipasa gotsi chirongwa chine ichi. Ngekuti inokwana tsiku uyo hapana chaanobwiya, hapana chaanozivisa, haauyi basi. Imoye biningu rakapererewo zvakaitika zvimwe zvimwezvo ndikazoti apa ngatiite turufunu idzi. Saka nyamasi uno apurutani tichandoita zvimwe zvimwezvo. Ndinoziva kuti apurutani akawanda akawanda zvezviro kwazvo anopfarirawo chirongwa chino. Chandoita zvimwe zvimwe zvatakaita zviya biningu rakapererewo. Ana tsekuru asati aguma basi nyamasi uno haagumi. Hino chachaita pango chokudai izve nyamasi uno tomboedza kudarokozve. Ananga ano mazwi aananga anawo ingana zvandakabhuya biningu rakapererewo. Angakoya bote otizivisa mazwi yavo. Chandinoite inini munomu kutarira mazwi ano aya, ndiitarira mazwi ano ndiri kutarira kuitira kuti tsiku iro ndoguma muno ana tsekuru ano aya handitozviziya. Achitizo tozviziya kuti tsiku yaanozondoya munoyo anogumira basa rakakura kokuti mazwi akona ananga awanda, ananga akuda kuti atsanangurwe kuti anotsa chinyi here. Ananga achidawo kuya bote, akakuya bote otizivisa mazwi awo anawo. Ndinozira kadai kudai kudai ndaida kuzivawo kuti rinotsa chinyi iri pachute sikutotarirai zviro kuitira kuti tsiku inozouya muno madhodheya aya tozoapasa tozoapira zvese kuitira kuti yaona atsanangure. Pano unanga akweya bote echitsvanga kuziya zvaananga echitsvanga kuziya. Kudai aripo unanga echichiziya unoona kuti chabvunjisa munhu ichi, inini ndinochiziyawo ichi. Ungati kwerawo bote wotipawo maonero yake nomaziiro yake kuti nhau izwi rareketa anganariya apo, rareketa mupurutano uya apo rokudai kudai kudai, inini ndinoriziya pachute rinotsa chakati chakati chakati chakati. Noona kuti tiri kuzira naapurutani. Nomuri yedu maakuiziya kare woito 4 wotoenda 27 6 woito 4 woitoenda 27 6 woito 4 woitoenda 27 6 woito. Masikati paturufunu. Taswera tiri kubwuya nani?
1: Pena Sergio Vasco, 25 de junho.
0: Sergio Vasco, 25 de junho.
1: Baomba.
0: Tipei tizia, Sergio.
1: Ini dois santo cozinho. Nós kuguta ne kuzimbirwa.
0: Kuguta?
1: Ne kuzimbirwa. Kuti pamwane wazimbirwa, mwane waguta.
0: Kuzimbirwa no kuguta.
1: Oh.
0: Umakambozimbirwa.
1: Panyoto zviziya gosu yake patamarwa gora chukekeda chakizi bombono zvote awashindirwa yobuda apo wagora uno zvote awa gut chakizi
0: tatenda sarai zvakanaka hai tatenda kuguta nokuzvimbirwa kubvisa kuri kuita Sergio Vasco. Ndamuzivisa kuti chandiri kuita muno inini kutarira kuitira kuti ana tsekuru tsiku yaanozouya muno umu toabvunjisa kuitira kuti adayire mazwi ano aya kuti anotsa chinyi here. Asi ndatiwo hai unanga achiziya kuti zvabvunjiswa umupurutano wabvunjisa kuti hai kuzvimbirwa nokuguta unanga aripo unanga achizviziya. Ungakwewa bote wotobetsera kuti imwewe zvareketawo mupurutano uya apa zvokuti kuzvimbirwa nokuguta, kuzvimbirwa kudai kuguta kudai. Masikati paturufunu.
2: Masikati.
0: Taswera tiri kubwuya nani?
2: Mubena Chikari kuno Makati muNyamutoira.
0: Chikari?
2: Onde onde?
0: Chikari muNyamutoira tipeitizve.
2: Ndarodaira asharuka abva.

0: mbutano rokuti hai pfuko nedzuwe ino zviziya zvochiro kwazvo pfuko ihari hanjopi dzuwe rine dzuwe ihari wofuti dzuwe ihari riyo dzuwe kuchute ihari wofuti
1: aha okay azvati dzuwe
0: dzuwe yamakubwiye ndiye mukutsei ayo aparato hanjopi yokudyira sadza haiwa dzuwe
1: okay Ndai kumbira hangu chinoda kubasi soro kutore. Ndai kumbira kuti kana madodo arimo nekumochute chinoreketa maningi zviro zvakawanda. Ndai kumbira kuti so tinokumbira kuti kana zvabviwa zviri zvitatu wotitsvagira kuti chute bobo nezvindi izvi. Ndai masoko munoita basi ndatenda.
0: Ndatenda sarai zvakanaka.
1: Maningi vaita basi vaita.
0: Ndatenda. Oh, apa pari kubuda kukanganisa padoko apa. Anhu ari kuzwa mburutano wati hai pfuko nedzuwi. Dzuwi. Asi anhu dzuwi uno akuzwa inga kuti kainzuwi. Akuenda kotora panzuwi ndiyo ndari kuti kuya hai wauya kuti apa hai. Hai paratu yodongo ho. Inzuwi ho ii. Asi uri kutsa dzuwi u. Wati pfuko nedzuwi. Zvenda zuwa apa. Pfuko. Nekuti kuna pfuko kuna dzuwi. Saka fuko no dzuwe chinyi. Dzuwe chinyi, fuko chinyi. Kuzvirufuisa mburutani u. Asi anhu arikuzvisa kuti hai dzuwe u arikuzva kuti nzuwe. Ndiyo ndari kuti hai aparatu ya ndo ndazwa waiti apa paratu yokudyira sadza inose maiti mbozwa ngoni patirofono. Masikati patirofono.
2: Masikati masikati.
0: Masira zvakadini?
2: Saka zvasira bomo.
0: Tirubuya dani.
2: Ndiyana Fernando Paulo Fernando Ndiyana kumbayu Shingu Shingu Shingu
0: Fernando
2: Paulo Fernando
0: Upi
2: Kuhu Shingu Shingu Tuzinu kumu Mkachapu
0: Ah, Bairo Shingu yu
2: Si
0: Ndo kwa sotipe iti zuya Fernando
2: Ah, ndeda mbutia kuti Ebe pati Tingane shupana Kwa tuchakanga ava kuti Mutauro ya tuwa ndi ya kawana Uwebe dati sobebe wando sojuri ni chukuko Nini nojua guri juri Mungani tukulongo pia kujuri Takati kule kutinga chukuko
0: Zuhira kakura?
2: Kakura, ifali soa isu kumpenda na majineta wapado kwa kwazi Kwazi tukati mkuru ya chukuko Ipokochia chisipa taka chukule chakura Chota ino mremo wakata ama siya bia tamboka dena Chota chukule kwa mremo wato toro mbe kwa utambe
0: Fuku
2: Fuku Mbe fuku Fuku mjuni Agora njuni ya wako biara ayo parati Sashima nika chita Isusu kamari nga chite ni shindati Nuzira ndiro Mkangasi Ndiyo kubuwa mkandasi tawezi Ndiyo kubuwa kuta nzuwi
0: Haa nzuwi nzuwi chima nika
2: Haa chima nika
0: Chute jino nchi
2: Chute kama kuno ndiyo
0: Ndiyo
2: Kuno mkandasi
0: Ndiyo ndiye pi ndiyo deya
2: Ndiyo ngemu
0: Ndiyo ngemu ti
2: Amu Prato kuno ngemu ti
0: Hino yoko
2: Mkandasi nezo ngema topo
0: Mpambasi
2: Ndivani ziani
0: Mpambasi
2: Mkangasi Mkangasi
0: Mkangasi
2: Yaa Kula jivi jivi hali kama ndoni huwa mburu ndoni huwa mazeu
0: Rakakura
2: Rakakura kwa hivyo
0: Rakakura kwa hivyo Zuhira kakura kupinda fuku
2: Rakati wa kupinda fuku Ini murumu wa mpeta mungu wa kashama wa mawa Kudito pinja wa mkumbeni wa mchirira ya duri meja kura Fuku wa pindi mkumbeni wa kutawa kumbeni wa basi
0: Afra nando
2: Naba
0: Ndao zui meri noka luka mjiro kuti kana kumangu wa kawanda ishi
2: Kana kumangu wa kawanda ishi Hapuni mwangu wa kawanda
0: Kafuku
2: kaka
0: kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka ka

0: 15 horas 46 minutos. Padoko padoko chirongwa chino chiri kutoendawo kumapeto. Asi hapa chinozvimuseswa zvingana ni apa zvingaita zviita nhatu zvinomwe kana gumi zvekuti ananga achida kuyabote chitizisa zvadawo tizisawo kutibetsa kana kubvunyisa zvadawo bvunyisa anga kuyabote chese chino mambo imoyo chino magumo nomboro ndiyo 84 26 638 imani mbona uri patirufuno masikati patirufuno
1: masikati amtemarari
0: taswera tirubwa nani
1: mokubwa namandinde uri kuoneka nyamatanda
0: ani
1: Manuele Mandinde kuno ku district ya Nyamatanda kusofara
0: Nyamatanda sofara tipei tizwe
1: na ndata kuna nga ngu watanga kubuya uyao kuzimbiru wano kubuta gutisa zaka fanana noku kuzara no kuzali sanduti zaka tinga kuto jani ya makakula ita maka ila kupuita katinzi ya kuzara haitamu iki bevu ngoti madada ili murumotu nda wakitana kusha yishiki yangi na mkani ndo kuzalisa zakati gano kuguta na kuzimbirwa kuzimbirwa zakati gano kuzalisa kuzalisa sina gone madada patada ili matusha isha kubata ma kuzalisa maongo
0: saka changamiri toti chinyi manji yapa Hello.
1: Ndada kuna ngati kuzalisa ndizvona zvimwe zvino kuzvimbirwa angora kuzvimbirwa kupindiridza kuguta.
0: Kuzvimbirwa kupindiridza kuguta.
1: Kupindiridza kuguta.
0: Kupindiridza kuguta.
1: Maona.
0: Rumone rinyo, nomaziri rinyo.
1: Ndomapiranga.
0: Basi.
1: Basi ya.
0: Tatenda changamiri, sarai shoka na kai.
1: Maita basi.
0: Tatenda. Kuro sara basi, gumiro mseswa na umwe, kote zihende kwa ita, murongo muna zikuma doko ni anon. Hatu, makumasere mseswa, kana tu makumarongo muna mseswa na mashura, makumarongo muna mseswa na misere no hafu. Kienzo ora, 48 minutu zimeyo. Masika tipa turufunu.
2: Halo.
0: Turubu ya nani?
2: Ndine ashikari aenda kuriraze. Mako mubvundo wakutodai kwa maningi ndada daira mubvundo womusharuka wabhuya uya kuti ai kutemera kuchechedera nekugurira. Kuti kuchekera kabhuya kuchekera ndinokuchekera muriyo. Kutemera kwazi kutondi kushwengera naye kushwengera shango. Kutoa katana tuenda kushwengera ngoku nusudini kutemera
0: munaotsa kuti kutema kushwenga
2: oku katana da kutemera kutema sha kutema kabuya ti kutema kwazi kugurira kwazi tinoti tukwa kanyumba kudai tokanda muti wareba todini toti ngati ugurire mutungo todini wakura ndoku nosi kugurira kona kugurira chiro chinanga chakadini chakakura kushekera muriyo onde ndo maonere yangu
0: kutemera mati kudini
2: kutemera kwazi toti kushwengera shango kushwengera kutwakatana kwenda kushwengera ndo kutemera kute kwaenda kukenda kutemera panimo
0: mutemo kutikati ngongoni kutikati uri mushwengo kutemera basi kana kuti kushwenga
2: kwazi ndiko kumwe kubasi nakati temera kupadzira ne
0: kupadzira kuya kutemera
2: onde onde
0: hino
2: kujejedera toti ndimubhuruku ndatenga bhuruku rangu rakakura irona iri pa ndipo uri pana bombo.

Nenda kopika ati siya Simoni chopa chimbeti. Zeka zeka zeku siya na siya na dakara pashanu nguwe masoko mchipotokezi.

0: Sangana mbuto inonera ngemabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Karawainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya, uye nokumasoro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.